0: Sarah, muito é mãe na camurri baba.
1: Kiri baba é mukwaka. Kinaono kacha mihea. Na veto we cheche la kawuni wu. We chaka mbarakan. Wakala pama.
2: Tiwe kinaya o wakala alejo. Adi ya tanra o wanini. Kinchuna wape ayolia ya pama. Nto omusika no. Mwana kutepo wala mela.
1: Hu. Ohape akaita prutanari ahapa mwanaku. Hangwala mela na veto kweo panya.
2: Ita apuruta ni hapa. Mpwana na msiveliwai?
1: Ana msiveliwai moya. Sola so kwea wapea. So sivasha. Na veto tisa kuru. Kina mohusia wapea.
2: Ahe, Sara. Kina mwereria?
1: Okiroro mele moya. Ana mwasivela.
2: Ya. Olelo ka penye mathapa a ita puruta ni hapa a mwanako.
3: Alima.
2: Tia.
3: Yoja ela o tepa o siva o redi higwe.
2: Oho tamalane.
3: Oki icha nede kolia maiku o tene vate vava.
2: Murwe o chuna wanyo.
4: Mwere sihiano, mujeso o siva siva ni ikani kani. Mukale ujo mure cheleni. Osiva sivasha, okalao ni ochunasha.
5: Bye, sir.

0: opunyukua wa kolera. Recha enopiha, enroba mweyoja na arimahi enye liwe na mwamuku. Kolera aha kupenishiwa, okala muipa vahilekele nyevo. Tia pama wika sopa, wi ahalele nye.
1: Mwenyewe pama ni mahi nsopo muhaku mvora pa nari onya nito mamalomvu tamwana.
2: Munawe mata ni mahi nsopo muhaku mve wape ya nari onya. Mwahika lono sopo ni mahi mulapene eturwa.
1: Murapie pama soya nyosama kuku ni sawima ni mahi aheliwe mureche nari elinke weiwa.
2: Ngurie mahi awape iwa nari aheliwe mureche wa serteza na ve mukunele pama.
1: Kolera to onaruhi wa nimantulu nari ekuluhi nona. Mukunele pama yoya nyune kuwea pama yochampuene wi ohimorele moso nanara.
0: Kolera ereche ni pama kavihiriani wi ahalenye.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida
4: e tanto amor.
6: Ué, onde era o machuanibu?
7: Ei, mokelevelele mano edu, kakwela wone chule nintela matapa nimu. Yo kenle mwani?
6: Mkino alila, awa, vinyo kihakumbe.
8: Tehe liyo mnera nina edu. Wakawo miravo kolele kina hela kamu yojamu
7: pari pari
8: kinere pari parai makalelo awapea ni soja sapama inamu usihaniwa
7: kuhota malani muna tuwi amara karupala na veto akalano anamani owani bakinaku kana kula wikava haka soja sapama kina tumila ikumi nto kuhiwa winyuano muna pia sosiva sapama na vechumu na hela nyumo, hina wala melasha.
8: Okwea. Soja saka okwea wapea na ve osiva. Miano kisivela wicha na soja so siva sivasha. Kinapea iho pasauma narikiti.
7: Ahe, so kala se iho ayo kwea, miki na mwero thuma.
8: Oreri kumi, na ve tomosi otena kala muja.
7: Na ve to wapea pama, ko ntaki husiheni wapea muna.
8: Kena mwa husihai. Achu o tena pano ya pama. Kino chaka o ya pama. Muna mana mahikuwa ya mwichile.
7: Yo vire sumana.
8: Edu, ruhe parate moha. Ekwe matapa ayopasa wuma. Nimbahe mmeravola ache. Wache remo. Akusetu hava hamu ariye na mohana anawe.

0: Serenye nihiku sinina.
1: Mahiku matanu nararu. Amweri wanetanu na moha. Iyaka sakala ivava. Sinaromodiwa. Iyaka masala matanu na moha. Yeha Yesu Kristo. Aha kumvoyariwa. Nihiku. Akwila yemtokwene. Muhamedi. Narmano nere. Maome. Mwene. Munakeresha. Amwenye. Nimuholi. Ochonka elapo. Ya mwenye. Warabia.

muri boni wa murna di majibo dan promo sambeke mar mama basa alizni chibuka kad mayor mayor no sketch posi ninda na ora leya zara me ba albugina mosambiki ngana jibo zara me ba tiki do mosambiki va var na zrudulo na lo kapdul kadun na me ba karojilina vano ndone kiki do mosambiki ni fine me bodu jose mo kaver bela balada pras minhas filhas.

0: apo mutu agela e fan gen gana e ye manya e ye manya kada ke nyoko e ye manya gira da bununga de gema duwe ocha na koko na mura fa rinya kala no di manya
1: wala di funawe
0: ma mvile ke vina mvilele magana muri ma wa mambali muri ma munya na mundi mwa Ronyo bigatonya mi 10 na mita la makumararo na mita na minai Iyo ningana buzana jibu za ae soko noza mbeja mpaka murzi wa zopoda la mizi 10 wila ndo maputo Apano Musa Rodrigue Bela Limburansa

Mwana mugavenya vokangana muno muzamba pali mwepirisi zado. Otakala kumurumora pali mwedida wae. Mugavenya vokangana muno.

ay tay limu banni ma bassa mbaral ñoom ci toru ma ni akula bon di yam ngoni wa ne oito 7 91 12 657.

0: tudd bonne wa bon dia
1: bon dia bon dia
0: nous nañu mënu ko bien
1: ndagal simon tomé téré téré o gori sa mur dam riat
0: simon tomé ban nako ne kadab no
1: ndagal na na ko ne la kal sa na ko ta maran ya balenti na na ko ne la kay tali ne gumi mo kala kala ndan ndan
0: bayte no tomé bon dia

0: Baito nga mwazibie dheyo kusogoro mnufuruwa na basa amuia na mnumari ya pebo.
1: Radio Msambika, Zambezia.
2: Mabasa amuyana na nlogo.
3: Antapule la dini mpata muyana mnlogoni.
2: Mabasa amuyana na nlogo.
3: Ankosiwa na emsor provinciali ya Zambezia, Radio Msambiki, Bachuabo.
4: Albono motene akelani malijelo li makanini nubwelaga otabelua labo ni ntana liliwa vatapano mukaliwa muyana muyana onobaliwa onokala mimene aga unuaga romana dhaka kumi dhaka kumina bili kumina nai onofiansaka nukala muyana mundimua onokala vati. Nasi suene fune otena li ladabuno na mubiwe on onda nampara wa egumi provinsi yuna Zambezia li nyanyi Asia Rafiki. Na nyanyi Asia Rafiki nifuna nithena makamaka gano na unaga wila masaka menjene mwana muya nodu unadhaka kumi enurucha venjene ovisa sanyeza agakala masake nabo ae okala muyana mundimu okala vati.
5: Primeiro dele obrigado Rádio Moçambique. Na verdade meu dele Asia Rafiki denda parte de Egumi. Então vacuio mtiti awila ndokuno nloge mazwaba amuyana o musasanyira muyana egafia tempo iji iyo kanikodile nona nendokuno.
4: Mhm. Kuloga aba makata miyo mingene anone ya mpuno mwilaboni. Nuna vina gazu zumeliwa?
5: Se.
4: Wila nlogelege?
5: Wila nlogelege se.
4: Aha.
5: Uderetu waima, uderetu we iyo na iyana mwilaboni.
4: Pumanimo, nizo wila masaka mingene obu mselu, omvitiwa. Na, makamaka masi mwana mwia na vina yeka. Agaromo padu ile senesu, no vita vina.
5: No vita, ate podi. Gakala yoroma, akana ena inloga.
4: A inloga wene?
5: Se.
4: Onkana manyazo peno, kanona ga peno.
5: Ufamu ina. Nye wile, hii, kiji, sange de jimbuduwa uvi. Miyo kanona, gadiga mwadela mama, mama kanadiruwa ni. Vene mo papu ene, vandromele iyo, usasenye tha, vilo buisi, mtundu agali mkutikiti.
4: Baito hiyo vina damunuka nifuno vita, nifuna, nibruche dhote dene, watado. Na nyanyi Asia, nizwala nyanyi Asia. Nyo vina musuza dha egumi, unafuna wila nizue na nyanyi Asia. Chini, okala muyana na omwali, nga mwaluga nyo, onkwela omwali. Chini, enkala dhavi.
5: Muito obrigada. Okala muyana na omwali, onovati. Muyanodu primeiro vambali weye. Iene kankana umalumbu. Majina unu wawaye agaka na yaka. Ova nena pa aima na yaka kumi, ate kumi na nai. Awene anuona umalumbu.
4: Naroma dhaka kumi?
5: Roma yaka kumi.
4: Mm-hmm.
5: Ova nena pa?
4: Roma dhaka kumi.
5: Aima na roma yaka kumi.
4: Anukala na dhaka tena talo? Nada.
5: Nadaka tana charu,
4: nada,
5: kaiye venji, kale no padua, podi, maji kaiyo venji.
4: Maji nroma nadaka kumi.
5: Yaka kumi, eno padua.
4: Mm-hmm. Mimene, wene, wene.
5: Mimene, mimene, eno padua.
4: Mm-hmm.
5: Mm, eno padua.
4: Ntao, agafia, masake nabadaka kumi, ba, kala dinone, lotikinia, lotikinia munya.
5: Lotikinia, lotikinia, yesi dinkala ni, dinkala obudua sangiri.
4: Mm.
5: Ntao, sangiri gile, eno budua malabo matanu ena gua nofia malabo matana mele.
4: Matana mele.
5: Se. Na kubene vale panila yo muyanodu oli vati o muyanodu oli umalini.
4: Mwanamo. Makamaka enofia za vina masake na ba lugle nyoza ka 10 mpaka 18 muyana soona sokala sokala muyana mundimwa sokala vati
5: eno fiera
4: enkala enkala reda obe enta etana
5: na da kin kala reda enkale etana
4: etana
5: enkale etana kayo reda se
4: majino fiera masaka ya gafia ba
5: masaka ya gafia onoona porque no kala wate ya buena nona. Por ejemplo, una mujer rubu, y en honor a Mawene. Ah, mamá mía, di cosa ya en Ghana. Mamá ya es, o musunzi, a manera bale, anfuna yene, o kala muyena.
4: O visa sañeda,
5: o visa sañeda. Entonces, gama la vene, vale mujer en obo le podi, ba fuga.
4: Ba fuga.
5: Ba ona vina, ba kala mire miraru, minai, masha gama la wiyela ona.
4: Mpadu wa chini? Mpadu wa la niso da? Zo fuga?
5: Esi li di mpadu wa la, furukaza, esi li di maningo ni mwe uu. Abela ntonga mpule mani.
4: Mani ngoro mamali ba muna warara direto. Mani ba muna warara direto. Baya gama lufonya ba ngono.
5: Ajwezi mpondi o warara. Majikomu mani ngoni. Esi le di nsasa nyesi wene di mutile. Di mva ile omali. Ento ajwezi ja wene podi mpule mani ngoni mbabara yareya. Ba imva a. Durante meri mindi miraru.
4: Miraru. Agama lufugule lufugule la
5: direto. Agama lufugula wene.
4: Pumani mo, omali. Kia pa, mana mu yano duwa zaka kumi. Nga maluge on, mimene, wene. Labonto, egampa duwele ononda. Akose zaavi. Afisa nyi zaavi.
5: Nga mulogele nyuo, enofanyela ya wila iyo na mai. Nilogege na aimaba. Dejdi, por ejemplo, uvenya yaka tanu na nai. Mtu unomu wana mwanaesha, wana godu kela unua. Mabela haba anodhao. Iyene ya, kali lwa ya, eno kala ya muyana, tenku ugila tena mwana, ukusongolo ndoa weo, eo kalao, elo budha ina upadu ilena labona. Chini mamejuwe mfuno padua, ntanyo toku mshpilikare. Eno padua, elo bo, ina uburu chesangiri uku. Entao, weo venye ufa nene, mpule mpasta ni mwa ugavu wago uskola, katuko la guweji. Neno uva, tarapweji, ufunye, jadi marufula, nipasa are kudoni, diwona mama, guwa ujiji. Ega upa duwela vare vadila, tigaloga guwa uskola, akalolo venye mkwa ubele i, sayawe takala. Kavu kaze de banyo, kabala guwa, katuko leji, ufunye, uike uvai. O iwa, mwana ulo normela. Porque yo ni gajedele awila ni mujedele padue. Na verdad, mwana ududu nado o skola, katukule guo, katukule lobwene, ega dojile mpaduela. Iyo vina ni kakana manyazo ya awila, hii, kadinlo gagmidi, funuro madha avina mwanaga. Iyo namsegede mwana, porque mwana udu ndo mpaduela varva dila, yene kadipere parada, agamala mwana, baba lana, yana jivezi yena guo, anta o skola, porque onoteiwa, Padua, padua sangiri, babi gana saya. Porque iye ni kaziwi, ni kanziwe na mudhilo boda. Iye vina kani maadeli. Ntau, ya deretu, jomu sasa nyedha mwanodu, antijielo bwejo mfanya.
4: Umenimo. Enofanyilo msasa nyedha mwana, wila, aito tema nyazo, ninga malu ganyo, mashkola makamaka. Kabana na shkola bale masiki wakala wazi wene, onumutea mkwae.
5: Se, onumutea.
4: Apa, nafuna wila, ega kalo kana vo mukuda masunzio yo na nao bavina bale kuda nlelo kuda masunzio bila kale vo vina makana hapa sabani mashkola la bonto ka mulimi kale lo dana yana bo visanyiza kwa mukala manje peno nga nyoma kuda egumi mwafuna mtie mpanganyo gani makama kwa dhishkola nonaga wila ntinsaka nifia mwana muyana dimuna muyana o shkola vina kazi uzumie vina sababu ya sene zimpadua mwili wa mwiana. Anaba nedia za masunzo yafanya lachini osoria wila sene zige mikali lompo mashkola parana yana.
5: Abale soria masunzo mpo mshkola na mfunanga na unuwa kumbere ya wila awene vina alogege na nayana ba. Porka awene ukulo shkola aleo kala msunzio iene mai. Tenki na grupu iji ya na ya na awadi ligaji vezi jataga fiyokulo shkola podi wila gabafu gula guwae liyaji pashta nae baburucha guo bela
6: Nyo mwana ya na banuna guo mpashta ni mea giji. Banuna. Nyo nonela waona anaya na bala inaguwa gamala bela. Mio mangwana nelo kosa mvuzo na kene. Mnyo tenki mwawa de la mama enyo ya wila purusoro logile mio damu ya na nikege guo mpashta ni.
4: Mugadha guo shkola. Mugadha
6: guo shkola. Ba mudhegena.
4: Guweji ni basa na TV.
6: Guweji ni basa na ya wila iene. Akala kanona umalubu onela ona labo kwalikere porque yo kaninze wala bona ni mfuno padua majeno nero roma porque umalubu nukana nzo wana eno
4: nukana nzo wana roma
6: exatamente intao ni gamu roma iene ili preparada agatakali ya guwa iene
4: eni mfuno ya kale guo
6: eni mfuno
4: ya kale guo
6: eo nosepa guo
4: apa mutonyile otaya mwana nsala eso nunga lako siwa wale wale ova nene dhikala wawesi za nsala Mwana mwia nao be mwia nao ne ukana sada nae ntili normali.
6: Vikalao.
4: Obeta dabunangulu wa mloja.
6: Esuwe ne zino padua, mashtambe, ovanena panga bala ali musidadi, hiyo hapa nili musidadi ukuno chwabu. Akana dhinkala mloja.
4: Ndinguli wa mloja dabuno.
6: Ndinguli wa mloja dabuno. Tawiyo tenki ni musunzi ya mwana mwia nao dugula, otaya, ukolaar nejile kalsi nyae.

0: ya atu atu okala omuntu omfunya aliyajo ntukule ejire bafunya batibela então kana mwina antijiora ila onsua
1: ondromo sua
0: se ejile ne amuloja onsua
1: nenda funa lifie vene ba
0: aha onsua
1: oromo sua vugula osuzu ntule
0: onovutcha atano sua wene baswa wene bakamura agonaya sangire ya kayu mapota baikamulia doni mwai
1: Ejo gali mikalelo za ufanyi lila.
0: Gali mikalelo na verdade za ufanyi
1: lila. Soke, ana mao nuda mno, kamfuno tida...
0: Kamfuno tida sangri, porkilo guweo le mzugu usasanya, ule kaburutu.
1: Majafare lila weno roma ufugulao.
0: Ufugulao, ngejile, nkosa yu jile ya guo.
1: Ya guo.
0: Unofula, banangana hii, yefulea. Bando wabana ndala. Tepo di wandala, mtu mkalango lensinyo. Ntao di gamfanyi lila, na verdade di gamfanyi lila hiyo. Romo suwa usangri jile, ngamana banipota.
1: Mwenamo. Nuna vawila mwia na kakala mwia na umali. Nukana vila makata miwe na aureda hanimpa duwela. Mwia na mbani mnumu duguda. Mwia na nyunga kode gumi. Eji ya chini. Oduguda wa mbani. Atono fiedha mwana mwia nano sozo wa shkola. Mbani mnumu duguda. Anya bagela bishiga. Achini jene. Nyuma kode gumi muntapule lani sithe sithi mpadua. Akalo reda.
0: Oreda kayo. Ngejili omali. Omali kayo reda.
1: Kayo reda.
0: Omali elobo tongiwe para maningoni. Tongile munya dao subwana wa taala para maningoni makada muyana. Ntao ukule kayo reda. Ena guwa nokana nambani si. Atemba ilo uskola. Ba iwo za goja. Ntao kayo reda. Ogatabwa. Oreda obu. O mbani mpule mugatabwa. Mwana udo achivezi jibagonla. Na o mwenye nene mdumu wa
1: mbani. Mwenye na mdumu wa nanofia za utukudu wa mbani.
0: Exactamente. Ateba aguna nti. Uwe nani mbani.
1: Bagaguru mela wetene.
0: E verdade.
1: Magogo doaba wetene kana guru.
0: Kana. Ole makapa kapa
1: porke. Nkala nini nyomu sunzi lese za siensi ya doshkola. Nkala nini.
0: Ejile. Komu dizere. Dile havi. Ejile. Etongiweza ilene.
1: Mpu mtumbi ni mpu.
0: Mtumbi ni mpu kamungkala makatamio.
1: Kamungkala makatamio.
0: Kamungkala makatamio. Ajivezi jigatabwa. Iyo nomandari. Mpu le ukule wandu mua ena guwa bale anamakina.
1: Baguwa umune yamu.
0: Baguwa umune yamu. Mwari mpule. Ajivezi jigakala za uwene. Mtu udu unkana ga mioma.
1: Mioma.
0: Mpule mrubontile mpule mununu wa mwana. Se nidu wa uteru.
1: Uteru.
0: Unukana ga wene mwale mioma. Ntao mtu udu na mioma. Ono yopa vadidi vini
1: aga
0: kalavati. Umala aga fanya.
1: Kulo kazi gapaduwa zile bongesi yonu senu fanyo umtu kula mwana mwia nodu ula adhoa rumo umone yuavini na hospitali.
0: Gatabwa manabu etene gakalaga za ueno.
1: Gakala guna nti.
0: Uwa wae baga guna nti na. Wateono guna nti baga uvo jana baga uva uruda. Majono kana mwina guwa utabwa. Uta udo tenki ndono hospitali para wila adhoa vaiwe. Mwana parastamulu, na mwone na mwana ibo porfenu, para wila uiwo kopule, uiwo pokule, ovume.
1: Kuloga ovule mchua, unkalo bwono mbwa parastamulu bae.
0: Parastamulu bae. Kauli
1: lobo ina.
0: Kuli mpudu mwa antibiotiko pereka e, erede jile lobo normali, so pronto jikana, mavirelo, mavirelo, matikinio, matikinio. Se.
1: Mwene mo, nigana vi oza na vatado, mabasa asanyi zile undabuno. Ando gila za omwali, nubwela ga nzuwa nubwela wa zilabo za utete na batapano omwali. Na vina mikali lozovi sasanyeza. Nikana mpuno mshutudio ya Radi Musambiki, nyanyi Asia Rafiki, onlabe la hospitali za setembro apano vachuabo. Una inotia gano zingi zenezi mfanyela yu mpo mawani osoria. Mpo mashpitali makamaka mulinyo mshpitali. Muno hata nale cha anayena ankani makata miyaba alugune weneva ambanu duguda muno fiedha vina wasoria dilaya mfanyela ni uimelela wila avulumwe.
0: Na verdadi anofiaga agafia iyo noata nalela iyo noava a murobobo awene angamini naba anda dilagani anda dila IASAJ, Serviço Amigável de Adolescente e Jovem. Hospital de Tedene de Cana, de Inguidene de Cana, Mabasabo. Então, eu notia Muselu Yowila, mwana mwiya na unka na problema denese. One ya wila kadi mwodo vilela. Nompodo gila atina. Adho eno hospitali. Onodo wa amfanye. Mkale liyo egumi. Mkale liyo du egumi. One lomba a manera. Para wila manimpo mvume. Noti yanga muselu ya wila munagila atena vatakulu. Mwilage ya wila. E normali si senyora. Ekale lwejo.
1: Maendago kala miyoma.
0: Maendago kala eredai na guwe limpule. Mutu ba iwo daga wona eka. Mta untenka adho hospitali. Porukule mgumi. Mule msongore liwe gumi agona. Epelwe eji. Kaiyo ejili. Ya normali. Kane lobo kwalikiri. Onomba a medelo mena. Para wila oni wakala jijuene. Wakala kaiyo. Mta undoege hospitali. Niga kana makatami.
1: Okala omali masaka mengene na mikali lo veza mani nkala dintapule luani do wika lesuene teno belo amu ya naga kala omali kaluge munyu mu ya naga kala omali agone va bwendeni apale wakamani vali wakuguluni avenyevo akitevo agone agone vati eso eneso dikala ovi nyonga kudai gumi mafuna mtapuli dhavi okala muyana umali agaluga munyu chini mpadwa obakala mnozo wa vina zinogwa dokala kai
0: na verdade kadi mpadwe lobo manodu agaluga agakalavati aluga munyu yani liwa mulobwana for example bagakala analo bwana kalokana manwae alo bwana ukana babe ukala venevo bile wageka munyu.
1: Alo bwana
0: ba entao beliwa
1: onokana pumbu
0: onokana pumbu abale amanwa yafuno jojo kulo ikile munyu onokana pumbu papa ya evino onokana pumbu majiso de lobo the dalogiwa wale me don nonanga wale janeliwa nikane ijeni o ama mai u aka na mwejile ya wila odu livati onkalo vuti davi nompodu ni kena mwinyu amalafuna yake mwinyu ntau ya linga manera ejeni nivina daro mwogila atiba dona seraki iyo na ama nwea anka na pulu wene nada no nanga wene au bwele odu sangi liji enoroma weno
1: enoroma
0: talibezo onkalo vuti davi seraki mdholi okazi debanyo
1: onawa
0: diretu onawa kandika na mwinyu mie no nanga yale mwenemo porque na verdade que kankana pulu
1: kankana
0: kankana pulu podo gona vakamani na mrogorio kankana pulu podi ukosama basi etini ata podo ukakalavati for example ugewa gopa mbani pamuga upa mbani pomalo veneva ugavenya buga kosa ginástica utamaga ovisticar dai mbani pole mono
1: labani nentile niwa uninroma odugu dambani mvejo ogla tuzo guna nti zo atamage
0: kabo atamage kabo wa tide mabasao buka vuluvia e muito bom oga guna nti eno utabwela
1: eno utabwela mwana mo nyo vina kamunai waga hapo mvira nyo zina zinogiwa zo omwali lokala swene dapadwa de zamani wana hapa ila ni ubuche ntiaga vina nkuko mezo ila kaisu wene
0: majimiethe wale miethe zamani sisi wene ya wiloge kamwinyu nompodu ugona vakamani na manuao nompodu uika mwinyu esu wene se wale mio vina guwa tarifesha karadi iwa uja di musolo makadimo majidete deneso dilobo dhandumua akana manera afuna nuna delelobo enta wene baiwo da gengeje ya kuswa hiyo mazai nompo du kanzai mpo du kanzai
1: mwe na mbala gravida
0: ukana ntiti
1: majide alin
0: kulo alungo
1: ngoroza alungo
0: anone awila
1: mabalo karo bana akala yana ube tene vina ro bana ndoga yana ndoga
0: alo bana ndoga ayana ndoga mio for example de do hospitali enfermera baloga asia kadoa jege nzai e proronia de steno olewa edinona me ni laka da enfermera majene wa edinona porque dan vegana nae o kadu piege mazai ova papa ya ova kala mamba chamaje o jege pelo menos nzai ma pro dia ne badi sta bom dele mi un panga mama mama ya gabela non po do janza mkwaga mchiba ninchi banaga da veneva non po janza yo me badi se akama na bare afuna a ulowe wanu do kane kane rede ya logile umba si.
1: Umba umba kayaro dobulo wa mabeleni
0: wa unga wa mam si mi jani mi de mfuno mtransfer la mwana mwana ga malokale rugulo nji njuru onyaga mchebania marelu majiso dali de robulo mukale me enfermera mio di jamais je mouvene valer maman ani la capio yumba mwana ga ntiti nei na temio kadina
1: Baito, ningo Maria nafuna wila mutie makamaka nikoko mezo wana ya naba. Unaka wila kala ena vina amfanyua na zabalo zana wensi za umali. Mba, zabalo ya mweri, meri miraro, oloko ya mgabetan. Esko zinopadua?
0: Zinopadua.
1: Peno nkalo duwala?
0: Nada.
1: Nkalo sadhi. Nkala
0: upaza wene usadhi. Ena guwa mvoke za mchido mwakama.
1: Bikalamu ni mwate?
0: Si. Uwa maini, ugalovu, logo kwarto, cha? Kwarto ku nukani, unukani. Tengu dhuele mselu ati. Uga usata ya mchido makama di noda. Ntao mvene vome dafu na dile anayana. Naayana vina. Porque umalubu kaya wa anayana vi. Anayana iyo sonu wa kukomeze ya wila awene.
1: Asunze.
0: Asunze. Ya kane uyesa onduwani. Ntao, nukukomeze ya wila mutu aga kalavati. Guoji le mvai le mama yae afule andale vanzuwa ni yume na nzuwa agamala pasare akwe poruki mwirubunda onwelo ugwa viaj bili para wila abale jirine ya kene esile dhinguli wa muloja na abale ni ore jile mfuna iyo orula na verdadi ega odhea ni viri emanje poruku ukulondo wa iyo ora ila ni none ya wila so mwana bwa oliweni wale onotaya muli ya dobule
1: sonchilu vina
0: sonchilu oliweni wale so tadua
1: oliweni wale
0: arogori wabale aliweni wo onodo wafude muli ya dobule araide le murampani entao de tede nese le dinko sayo de gamara de nonifie dananya mwana bonoda na cheva takulu chencho onodo wa mumpula afanya gamara adena adiyo kanikunidua lokunela manji onodo wa mwini malatie Então, no koko meze ya wila, ijeni jimishturwali, nuguwa ijeni mishturwali. Osasanyedha omwali. Então, iyo na iyana, nana iyana, none ya wila omwali. Elobo ya normali, majitenki nsasanyedhe. Tenki nivitege. Alobo na none ya wila iyo nukala vati. Mana mpodi watonyi edha di kualikere manera. Kadhinkala? Nada. Kadhinkala.
1: Kuloko nufanyela ovuba vi?
0: Nufanyela ovuba. Ovuba ya wila livati. Nufanyela. Majawena anuzi wala
1: kwa gugu anuzi wala muyana onovirao.
0: Onovirao. Enta unompodi nigakalao nigatonyi edha watonyi edha kuvi. Opigitha guo. Barigeda na dhawene mudila. Banonleje epigidea na sangiri. Nufanyela. Okala vati, nga mwano kila iya mpa pensu, nga malamiye kadimfula, dindo adara vitha weni. Awena agavira, o mwana buagadana vanchiba ni vadila. Mwano buwana unuvira, mwia nudu parani, seta katibeli. Si, ntao. Agelua mwia nudu netene na iya na.
1: Netene.
0: Mwenemu.
1: Manyazo netene ba iya na.
0: Be iyo.
1: Baito, yono nanga makanaziva, nisuza vina. Nojithira wila mneloni kamieza masakanda o na makanime na vina.
0: Mbrikari.
1: Mfangila yo wila ntapulele mawani. Mwenimo, nalu gila dabuno za okala umwali, nubwela ganzuani ntana liluwa osanyitha umwali. Unani ubwela osanyitha makaningaba. Dime yeji osanyitha dimio Juana Britu, Mesro Mabasa, Paul Lopish, Mobiwe umwali Asia, Rafiki.
2: Basa amuyana na nlogo.
3: Antapulela dinimpata muyana mun logoni.
2: Mabasa amuyana na logo.
3: Anko siwa na emsor provincial ya Zambezi ya Radi Musambiki Bachuabo.
4: Tohwalo kuno di Belton Kasimu na Paulo Lopes makina no kapula na masuni utiani.

0: kacha miheya na veto wecheche la kauni wu wecha kambarakan ku wakala pama
1: tiweki na ya o wakala alejo ati yatanra o wanile kinchuna wape ayolya ya pama nto omusika no mwana kutepo wala mela
0: ku ohape akaita prutanari aha pamwana ku hangwala mela na veto kweo panya
1: Ita apuruta ni hapa. Mpwana na msiveliwai?
0: Ana msiveliwai moya. Sola so kwea wapea. So sivasha. Na vetotisa kuru. Kina mohusia wapea.
1: Ahe, Sara. Kina muereria?
0: Okiroro mele moya. Ana mwasivela.
1: Iya. Olelo ka penye mathapa aita buruta ni hapa a mwanako.
2: Alima.
1: Tiya.
2: Noja ela o te pa o siva o redi higwe.
1: Oho tamalani.
2: O kicha nede ko yama iku o tene vate baba.
1: Murwe o chuna wanyo.
3: Mwere sihi ano. Mujeso o siva siva ni ikani kani. Mukale uja mure cheleni, osiva sivasha, okala o

0: mbila sana.
1: Mnalima? Mrononoi macha kavi.
0: Teleshi.
1: Mwenye zaiya. Mwathela, kakitheleni. Kina mtotanka wa bae nae, achu asese moni.
0: Moni kima mkwa kata ni tu, atol, fu, atiyo mtotisa semo, tivista nishona kala viti mula mtotoro, so, aluku tiri mapesa mafawa.
1: Beregadu, otana wapama. Aka, hankichuna. Wala, akumbele mwani, kere hai.

0: Seren ye nihiku sinina.
1: Mahiku matanu nararu. Amweri wanetanu na moha. Iyaka sakala iwawava. Sinaromodiwa. Iyaka masala matanu na moha. Iha Yesu Kristo ahakumvo yariwa. Nihiku akwila yemtokwene Muhammedi. Narmano nere maome. Mwene munakeresha amwenye. Nimholi ochonka elapo ya mwenye warabia.

0: ukumanilo wa ihabari
1: ihali jo wilelia atu otene anumuyibulela Radio Mosambike ukati wonkumanelo wo hapare ithu yochukuliha murima wivya ni polovolo natu ohijulelia bispo o diocese o Kilimani ni aringholeli arkidiocese o Beira Don Osorio Sitora Afonso.
2: Okwa wa bispo ala wote pa woneha vorea wachu otene na riale hikanle makristu.
3: We asase makalelo we tani enda nichene eyo.
4: Kala alipa onana la murima. Yenda atiheni o endeni o atekenle heni atekenlingi. Alipa onana ruma enoro enega ni pantama.
1: Mayatini o Gresha Katolika yo Kilimani ananyo hula wivya wa bispo o diocese yo Kilimani ni aringholeli arkio diocese yo Beira Don Osorio Sitora Afonso. Aholeli onrita unuwawa ukumi i provincia yo Cap Delgado unaopera ana mawane ukala mito ni une majera ureta wo Ebola ukele ilapo yo Congo. Ihapari chelapo chokopela i tribunal chelapo chomu Afrika ino kikicheriha ihaki chatu iyo himachera i guverni wa Tanzania imali hendlamulo ni himachera ntu nohala umuiva ntu niena ivye. Inya pwikali hapari chulupale ni chikina ku chinuhale hu ukumihera uholo wote nkachiani uholo liani mi Nasi Radolf umakinani Fabian Tahani wigulela worera. Karipu nkumanelo uhapari itu yochukuliha murima wivya ni polovolo natu ohichulelia bispo o diocese yo Kilimani ni aringholeli arkio diocese yo Beira Don Osorio Sitora Afonso. Ihapari chotene ni mwaparaka onteko Amilcar da Concessão.
5: Sinruase jihuaka miteko sa otola toli huwa matoa ipiliwiye bispo e diocese ya poma ya vachuapo ni umusatro apostoliku a arkidiocese ya poma yo Beira Don Osorio Sitora Afonso opeliwe ni hiku na warwa elukuluku elani kuru na tola tola miya high province ya Zambezia. Eniso ya sasa kani elapelaka wui epanyi matoene eyori hiha a Kristo Muhammad he Kresha Katolika na kuhakonhanho he province ya Zambezia aiwe saweri ya ha makajamiho epinye elukuluku ya hawe heriraya tivava memveka ya wawi ya asasiwe ni etolotuliwe matuwa wii esuwenye ntuwasheni ipeliwiye muholula.
2: Mea no kinicha ni ya minora jaime kinapanye poma ya wana kuruwe ekipanye ni wije la wana wii ari muchu otea muchu ari ochekulania ni achuotene nito ari muchu avaha miruku sapama mipiro sapama sapone la ochara. Okwa wa bispo ala wote pa woneha vorea wachu otene na riale hikanle makristu.
3: We asase makalelo we tani enda nichene eyo. Ni mpawa tani nichene eyo. Nito ni niko hako hasha we. Mpamwe ne momo arimo mekaye havo iwale barulu we akala onapakeliwa makate miho onanara ndra huno ni yo ko habariari shavanki pale nahela itu sothe nei bariari ba muluku wi muluku ngamolena nela pwelai ya bathi ela pwelai o Mosambiki ni thomo emunleli he tihenisha makhalotani nthoatani ipelingwa ye mana ola amuluku ehi nono mathowa.
4: Me ano manera ka kenaki okwa wa bishku kiwale etiyo sintirja sabado elukuluku ya kwasi oito ora kiwalaki owani mashiri ya mkwele yabu wii ebuwe liwe atwene yao yonue masu yene mtowatani dhere nyaya wii ekwele itowa nene dhere nyaya atwala alipa onana la murima yenda ati heni o endreni o atekenle heni atekenlingye alipa onana ruma enoro enega mitantama
5: na upusheran wa wii Don Osorio Sitora oyariwe oribawe province ya Wampula otandiwe akwi akale bishpo e poma ya vachuapo ni papa Leon 14 mweri wa julu eaka ele evindre anogwela bakankarane mu mahiku makumararu ni hiku ni muha mweri wa agosto eyake muharu yeyo amuchinchaka don ilariu dakush masinga ohia vava epoma yeva chuapo arito muholeli a arkidiosezi epoma yobera oleliye vakankarane mwemahiku kumimweru abril eaka emoharuye yoya ele evindre amuchinchiye don claudio dalazuana ntowa na makache mihu ekumi.
1: Mayati ni ogresa katolika ya Ukilimani, ananyo hula wivya wa bishpu o diosezi Ukilimani ni aring holeli arki o diosezi o bera don Osorio Sitora Afonso. Aholili onrita unuwewa ukumi, i provincia yo Cap Delgado na opera anamawani ukala mito ni unemachera ureta wa Ebola ukenle ilapo yo Congo. Duarte Elias.
0: U Cap Delgado aholeli omiteko chokumi anaturuela uvekela ukala mito ihinachone machera ni wana na ukela ni umariela ureta u Ebola ula nteteola. Ihapare chihimache ni holeli ni weha ireta wa mocha nesipi ntupintu ila e provinsi ila Sange Agustinyo ula huhimacha wira mwaha woke la ureta u Ebola ilapo yo Congo i provinsie hu inawopo piha ukela lahanya woke la ato ela pochikina amwa nteko akina ku upanka iturismu Sange hochueliha wira nenacho anera avraka miteko chowi tuchiha mafunti o saute inamuna choma kuvelela ni chonta fete ntu onke la ureta u Ebola.
6: Sabe, então, no Congo já tem esse tal ativo surto de Ebola.
0: Kampa chinchuwele hun wira u Congo uhokela uretola o Ebola. Ni provincia hun ikale provincia ankela ya ato enchi ela pochikina amwa uvara nteko wa funji ni maporo makwamwe. Isumana ivindre ni hovara nteko wawi tuchiha mafunte o saute ari umpikani inamuna choma kuvelela ni chonta fiti ntu onkela ureta u Ebola. Sange Agustinyo uholeli ni weha ireta wamucha ni sipi ntupintu u Cap Delgado ahimachaka miteko chinuvaria uwa provincia chone machiriha wira uhikele walani uhimariele ureta u Ebola ula ukele ilapo yo Congo.
1: Atu opwaha 1070 o distriti o kwamba uniasa au hia uhuvela masi orera utumiria womala utekelia ilusi chonanano. Fernando Damas.
7: Atu opwaha 70,000 amitete mitanamosa sa distriti o kwamba o provincia uniasa apachina ura masi ankuma mipompini umaha watipiliwa. Mitipu savano sova ha masi mipompini. Siri mitipu sa mipompisi tipeliwe mashpiritari sawami ripo. Unapakala, wetatara, umepesene, umalapa, ni wamaka we dosh. Ia sinkavi hera wera atu eureke masi orera mashpiritari fanchi parishalupa mvoriwa ni naveto mafunte mitiku saukumi ni atu ankala mitete ia. O centro ya ukumi ya wamakawe, ohia o tipeliwa mpompi wabaha masi, so tipeliwa to ichumbusi, ni navito nipuro no hisi wa ikokola, so hiana hiana. Mutokwene a mwara no ikala wapomo ni tena water ID, wa elapo o briteni, oshigunde sumana ela vasati yorshinga, ohima wera ni muteko ola, so vukuliwa ireta so hiana hiana, sapanya tu, a mitete mitanda mosa iye.
8: O que estamos a trazer são componentes adicionais.
7: O pia wa mahi, mitete so hiya na hiena. O hala ovukula mkilu okumilela, rita so hiya na hiena. Sinapanya atu, wanjibarisha atu anruwa mashpiritari. Ogera yache ke murete. Dimana ni variha mteko ula watibila mipompi sobaha masi otisiriti okwamba o provincio niyasa.
8: Plano local de adaptação.
7: Ukumila ulishinga, Fernando Damas.
1: Ni hancha uku wa numuru note lihachia ni urupa lihachia iruku lumakuche asinamane idishritio na karua uampula. Janeti Hortensio miteko ni chinovaria chowoku lihia mi hachene
9: mwala no wosoma edistritu ya wakaroa onihima gona ovukwela miaha sote lihiwa ni orupa lihiwa ashinamane mwaha wa miteko sa projeto unitaniwa ela pertensi ashkola woto kihiwa ni mutenkeso woikala wa guvernu save the children mono yole ava provincia Mahorela unweheri amiteko sosoma amwava noni iswelelo savano wakaroa Antonio Ajda Oswela we mutenkeso yola wa save the children onra ovaraka muteko sotu kiheria ipalestra solwana ni miaha soteliwa ashinamane Ishkola muloko ni itanataru samono yole mwaha mmosa Onakaliheria wulanyaka seya anichuta ya mwani mnikala ya mamusaruni mukalelwa ya Antonio Ajda Oswell Hawe, Manina Nova, Ami Hasinjene, Sorupaliwani Otelihiwa Ashinamane, Sinivukuela, Waikalelo Sorerela, Mohawe, Anamatoni Heria, Anikurunen La, Noweha, Mi Hasine Se Ya, Anirawa Osweliha, Oshkola, Nakala, Wamaholela, Anweheria, Mi Hase Ya. Maholela Ola, Oswell Hatomiteko, Inivariwa, Nimutenkeso La was Save the Children, Edistitu Wakaroa. Wireliwa ka mukalelo rata wa shimali bariari wamite kusaya sosoma.
10: A outra atividade que nós também saudamos muito.
9: Miteko sikina ni nshukurela huvanjene, otuguleliwa isentro inikaliheria miteko sosoma. Edistritu ahuye la, projeto ola, o pacheriha, ishkola itanu ensinu a distancia, okala weiva no guverno, onipave la shawe, uulanya ishkola seya bazika, ni wunu uheria ishkola, samasomero opachera, inakala ishkola bazika. Okala weini niho lela mikache miho, variari wa ishkola, nakala samapur sore, ntono opacheri wa miteko iya, sini nikaliheria vanchene.
10: Eram obrigadas a percorrer longas distâncias para encontrar as escolas secundárias.
9: E distrito Akaroa mutenkeso ola, onikaliheria miteko, sowa tenkesa mapursore, guainamuna sosoma, otenkasa ipauta, sa ikalasi iye samasomero opacheria, bamosaru ni wako maliha mamembru amakuru amushkola, guainamuna soka sopa ihasara, soko lomoliliwa nimiaha soka te.
1: Nkumane lo guhapare, ilelo ni huku noke lianteko uosumana. Mahuku nane, mweru wa junyo, mwaka welfu pilinu wa miakishirini, nasita. Ipartidu Frelimo Uniyasa, mahuku anowa, inuhala uya mwolumo, ana mawane, wankutano ni mulupale upartidu, unuhala uweranya, umanika, makachamiho, chuwani hania atu, ni inama jontakwani, uonte tole uelapwehu. Fernando Damas.
7: Mukalilo wogwani hana atu ni asinamnama, unoike liha atu oweri ha. Matelu a soja sinsomili wakula yaka, ti mga ha, onera okushiru wini provinsi yoniasa,